iwaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

0: 30 AM every day.
1: Ayo, ni temi ti elo jojuma.
0: Ame.
2: Ogoma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo rede. Agba laye. E o ma dupa. Lowo baba mi. Dupa lowo baba re. Oba to se to pon ele. Eni ti o je ko ti doku danu. Baba mi to wo bi to sanu fun e. To je ko ori ojo aje ojo Monday to kei ninu osu kejo ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata bo si bi pepe wa ori meta la ko ma fi yin baba mi baba re logun bo ti wa ori meta to fi yin to to fi ngbo ruko ega ma tun dupe ko je ko ori 31st ojo to kei ninu osu kejo 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata ya pada si bi pepe to ya soto ye ya jo ki hallelujah la mo na ke kemi na ke ya jo ka hallelujah la me wa ti ogun me wa ka fi dupe lowo baba me baba re bo ti wa dupe lo bo ti wa gbara di pepe para poju ni mo spirit to yi bo ti pe mi na le wuli tesi mo olare wa ju alagbe mi jp ani ni mo rigba kini baba mi orugbo ojo ni ka jo so na le to ro ya mi die lu akoko re ya tu jo ri ni ajo mi ka gbo to ni maje mi mo ba ko to tede si mi no neti owurọ o ya gbagba joko re simoto si ya lo we look ori kefa verse 43 kilo shele
3: nitori igirere
2: igirere
3: ko le so eso buburu
2: ko le so eso buburu o
3: be ni igi buburu
2: igi buburu
3: ko le so eso rere
2: ko le so eso rere
3: olukuluku igi na fi eso la fi eso re mo
2: ma gbo iwo na duo bi igi kan ta mo olukuluku la fi eso re mo La fi mo
3: nitori lori egbo osusu
2: lori egbo osusu
3: eniyan ko le ka eso opoto
2: eniyan ko le keso opoto
3: eni lori egbo ogan
2: lori egbo ogan
3: a ko le ka eso ajara
2: a ko le keso ajara
3: eniyan rere lati ni isura rere
2: e ma gbo eyan rere lati ni isura
3: rere
2: ọkọ rẹ
3: ni o mu orere jade wa
2: lo mu orere jade wa se eniyan rere ni e lati nu isura ọkọ rẹ a ma mu orere jade wa se eniyan rere ni wọn naa o yamọ
3: ati eniyan buburu
2: lati nu isura buburu ọkọ rẹ
3: ni mu ohun buburu jade wa
2: nitori
3: lati
2: ọpọlọpọ ohun ọkan rẹ
3: ni ẹnu rẹ sọ jade
2: ibi ta o da yẹ duro ti de ja to lo Matthew ori keje verse 16 and 17 kilo sele nbe yes
3: eso won la o fi mo won eniyan ma keso ajara lori egun ogan tabi
2: lesi okoto lara ewon
3: gẹgẹ bẹ gbogbo igi rere ni so eso rere ṣugbọn igi buburu
2: ni so eso buburu
3: igi rere ko le so eso buburu
2: igi rere o le so buburu lalai
3: bẹẹni
2: igi buburu
3: ko le so eso rere
2: igi buburu o le so eso rere ṣe igi buburu ni ẹ to ba ti jẹ igi buburu ni ẹ o le so eso rere igi rere nẹkẹdẹ kò le so buburu láéláé eré náà ló máa tinú ọkọ rẹ jáde sí ayé yes.
3: gbogbo igi
2: bí kò bá so èso rere
3: a ó gé lulẹ̀
2: a ó wọ sínú iná
3: nítorí náà nípa èso wọn ni èyí yóò fi mọ̀
2: lẹ́wọ́n fi mọ̀ irú ènìyàn tí wọ́n jẹ́ èso tó ń tinú wọn jáde wá la máa fi mọ̀ wọn bí tọ́ parí ẹ̀.

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi laaro kutukutu loni ojo monday ojo aje monday eyo kan to kai ninu osu kejo mo wa wo sotun mo wo sosi pe kini ka fi monday eyo kan soso ose to ni osu ti tunnu to tun ni pari osu kini ka fi monday eyo kan to kan ise that your yes suggest mami ki leyin o ko sin ta le fi monday o ni se ju pe ka fi dupe lo wa gbo n to ba mu ofi ope bere ose testimony le pari e olohun ba ngbo temi ni pe ngba ti o ba fi di monday ti nbo ke kan mo gbe testimony wa si jesus city lo ni kongbe kongbe ni waju eni ti mo lo jin fun bi o se ri niyan ohun ti emi olohun so fun mi ni fi ope bere ose pari e si yanu pastor odekunle epaphras woli lori afefe ti ijo comfort life mission international lo so wi pe aku ipari osu mami se le dide e je kin lo si orin eyo kan soso fun isin ologo ti oni monday to ni ope ninu ta ori ninu iwe orin wa lati fi le jeje pe olorun iwo la o ma sin ni gbogbo ojo aye wa enikan ni se ka do bale tabi ka kunle ko ti e ti need iwo saju oni mode ope to ro ni the last day of the month ah! Eja yin, engineer.
1: Iwa to fe

o iwa ayo si oluwa eyin le gbogbo e fi ayo si oluwa e wa ti eyin ti ori si waju re ki eyin ki o si mo pe oluwa o ni olorun o ni o da wa ti re ni awa awa ni eniyan re ati agutan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti oluwa po ni ore anu re ko ni pekun ati otito re lati iran diran amen.

gbogbo eyin omo Olorun te ndupe laaro kutukutu yi gbo nkan meta ti o tele o ti mo mu jade ninu Psalm 111 alakoko ni pe wa ri ise iyanu lose yi to ba le ba wa dupe elekeji wa ri onje lose yi mi o mo ru to nfe to le munu edun mo ti so on to nje tumo si oni ni ojo aje eleketa oni dandu there shall be healing. God is going to send healing power into your life. So mura ni bi to ba wa mi si ni gbaju nkan meteta yen lo tin ba ti jade ninu program lagbara eni to ni aye atorun ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e wo miss daddy atola lo ni pepe yo ti ma pomo Olorun di wa on ati wonu osu ojo ibi woli odekunle Epaphras omi mewe wa to nbe lowo yin ola lasidi e o but oni ka se nkan kan si loni ese bibeli mewa fun omi mewe wa ni agbara eni to ni aye atorun oni ma ba yin ka si laaro yi ti n ba ka nkan yen si o je ki se omi yan pari o le mo sise so eja lo si Facebook odekunle Epaphras baba mi o odekunle Epaphras oni e ti ba mi pade lori YouTube laaro yi YouTube odekunle Epaphras lori Facebook odekunle Epaphras lori TikTok so ma kan kan mewa si oh my god eja de mo am gbaradi fun 77 special eto somo ojo ibi woli odekunle Epaphras pepe yo pomo lojo Monday ti nbo bo mo nyo so le ni but e mo ja foro le so won ni bigi bare lugi to ki e la koko gbe eja lo gbe to ki e oni to je ojo to last ninu osu kejo ma ola a dan kan wu ngo ba wa di Wednesday awon eyan ti ma fun mi ni testimony osu ti tun ta nlo yi nkan ba mi kan be ti ma bere si so lati ola sabi otun la lo eja de mo in ti oluwa ni ka se ni 77 special to ya to yi nkan meta fe sele so tun le ja dupe olobi je pe loni ti osu pari mommy ati daddy mi ni tan ko senti oni sanwo ope ko senti oni sanre ope pe oluwa mo dupe temi despite the fact bi lu se le to o si tun sanu emi atawon omo mi Olorun feran olope e ba yin orin soke si ka tun fi dupe lowo e

gbogbo le so ndupe so yin olodun so njo nibi to ba wa e mu owo kan dani lowo yi ki so tele mo ti so nkan meta to yin lo se to ba se pe woli olodun ni mi to ba se pe mi o da wa si bi won ran mi wa ni to ba se pe ni to to mo ti gbadua fun yin ko to di pe mo ngbadua ko to mo bo program yi nkan meta o sele to ba se ko ni gbagbo pelu ipe to ndu yi nkan meta o sele si olose yi enikan ni kini nkan meta eta mu owo kan dani bi o ko se nje ti olodun oni lo sutan engineer e to ma yin oyin yesi mo nbo.

0: say Bible in Psalm 111, verse 4, verse 5, at verse 9. Ibe ni mo ti ri nkan meta ti o sele ninu ope bo se ndu yi owo ti mo ni o mu lowo ose yi lori iyanu owo owo yen ti ba ti gbadu asi ti mo so tele si bo se ndupe wa kan mo fowo kan laaro laaro o di sunday ko to na o yato si ore ope ti mo ni wa san eyi o ti di power money owo agbara so mo kan fowo kan laaro ko to jade oluwa ni nkan meta ni ki ran si yin ki fi se yin jade ninu osu to pari to ni ose ti tun nu so gbogbo eyan olohun nibi to ba wa so le nawo mejeji si waju mo de olohun iyanu si o eni to pa mi ti bi omode ti n ba mi lo bi agba iyanu to riri lo se yi iyanu ti o sele si ori mo ra o nitori iku jesu mama mo fe ko foke ni igba meje laaro kutukutu mo ni ko jaju o in the name of Jesus ko to di monday ti nbo ta pade ni 77 ni Jesus City iru iyanu mo lo ti kan ogbon wo lo dasi abogun ni mo pa lase ko de ba ole kan na loruko jesu o le mi fi nke ko gba jesu tori pe inu eniyanu pin si ojojumo mo ma so si oleti ko si to wa ninu jesu iyanu fisa ni o iyanu owo ni o iyanu omo bibi iyanu oyun nini iyanu bisa gbigba iyanu iwe igbelu iyanu ile kiko iyanu gbogbo iyanu owo nini bayi loluwa wi angeli to pin iyanu mo si ami o pin kao di owo yen mowo wa kibe tele mi leyin angeli to pin iyanu emi ni iyanu kan angeli to pin iyanu ose yo keje gbesa emi olohun fi nda mi loju ko si eni keni to jibo program tabi to share program fun eyin te nbe lori facebook e share a dupe lowo e titi like won fe fun yin lo ore opin osu emi awon woli lo fe san salary to sise re to ba ni gbagbo o fe gbowo to sise am bo ba se nsele mo share testimony ko si mo fi temi na ranse ote wo fun wo ni e na nkan iwo na ta wo ni e lo re na wa gbo nti mo fe so alakoko ni e bi nba ti jade ni agbare ni to ni aye atorun ti nba ti jade nbi ori youtube tiktok ati facebook mo nlo yen e wa gbo suya night lo ni o passover night leleyi o igba ta awon mo israeli fe jade kuro ninu osu ti won fe jade kuro ni ile egypt bibeli so di mimo fun wa wipe won se nkan kan on lo di suya night lodo ti wa awa no se lale sugbon ta lei tori pa fe bo si osu bababa se mo ko su kesan ni ago mesan enikan ni mesan ale lagbara olohun ago mesan ale o la se bebe loni ago mesan ale ni pepe yo pomo loni ago mesan ale gbogbo nkan mesan ni o ati won nu osu kesan eyin wo le be taje odun eyin wo le gbagbo pe losu bababa ire gbodo ba fun a so na pade september ni awon tin pese odun le tin pese e lo ba mi get suya bi e ba ni opportunity ti e ba le ri bread enikan ni bread a kan suya ti bread la je lale onje lo be je wonu september enikan ni afi webe ki koro je bo ba ni iyen gan combine o ti debugan lale ni nai en to to so mo n bo lori facebook ni sin mo bo ape kise yin le kini kan sele loni iyanu si ni kini nkan keji ta ri lo se o nje ni iyen be ni fast 5 emi ko mo ko be nigba ti en dupe tan in tin tele niyan mo ti so how to have food on your table bawo lo se ni onje lori tabili re ikan ninu e ni ma dupe sa won le n ba dupe ori ana ki won ni yo se yo ri mi gba baba mama ti n bo mi laaro yi onje re de lo se yi mi omo bi o se sele won ko won ya ni awon orun la won se to nje fun o me ka to ba ya dali ame no shahaladus o se yo je o se mo ni gbagbe oni mo fi ni ko senti oni rubo ope laaro yi to ba ni gbagbo ki gbe baba mi mo dupe to wi po fun mi lo nje lo se yi onje ti mo nso yin o le je owo o le je customer woof o le je onje ifa o le je aso o le je onje o le je ile kiko awon gangan be to ni ra ite mi oluwa so ni e gbogbo ite n bo mi lori facebook odekunle papa baba mi o ma se akini tori pe owo agbara de lati kan igbega re bere mo si ti so pe nti won pe lo nje ni to munu eyan du o koja raise ati ewa nikan iyan na nbe nbe ha e mura o la ro kutukutu enikan ni se lo li agbara ni mo n pada bo ki le leketa to ni yo sele si o gbogbo eyan eyan fe emi oluwa ni ki n so fun o pe idande Christian or Jew, Majafara, Idande wa sumetile, Idande re sumetile lo sey. Olorun ni mo fi nse eleri. O sey lo gba Idande. Mama oju ti ori na yen. So ni gbagbo o sey ni ko ri na. Eti ti o gboro, o sey ni o gbo. Owo to gba ri, o sey ni nbo. Iwo nu ti e jifa. O ni so fun awon ayan fe mi, won jifa ise owo won. Mo gbagbe nkan meta ti o sele. Iyanu 1 onje 2 eleketa bi o se yin to ri niyan idande gbogbo eyin te ni stroke oye dide so panu in the name of Jesus gbogbo eyin to je pe I mo bi obi ko obi baka tu me kata haladisha mo pase o pare lare gbogbo eyin ti menstruation yin kajo tin lejo ke yon mo se menstruation ojo mesan ojo mewa mo dide duro ni studio ara ba n ba ku ebe ku adeyede oba kande yele ebodosha gbogbo ti won pe ni imbalance menstruation gbogbo eyin te ni hormonal imbalance bayi loluwa wi mo ni ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe ri yanu to riri owo oluwa fun idande kokan o se bi olooto leni to se ileri bi aye atomu ba n koja lo ileri re ko ni salai ma se mo duro ninu ipekun ase yen mo duro lori apata ayeraye sa ile miran yanrin lasan ni mo fi oruko jesu so tele loni ojo aje ara re bere si ya ju ti tele lo in ti se yen ko fi ole mo so gege bi woli pare lare ejo gbogbo eyin te n gbo program e send e si gbogbo en te ba mo to seek loni ojo monday oluwa ni ta ba ti bi ope soke ki n pase nkan meta isinu aye yin ko mo ba yin lo oduwa bi seto hala hada bo senda ha lati aro yin lo ara tuo ara tuo ara tuo itura to riri atẹgun titun ti o fẹ si ori o fẹ lu o bayi ojo re yoro gbogbo eyan ki gbe ojo mi yoro ojo temi na yoro dendele agbara mo nbo ki to lo oluwa ni kawon ko kokọ tete kokọ fowu ope le bo ba se very yanu yen sinu yara se nto ba wu o enikan ni so wu ope disturb ida mewa ko disturb e ko disturb owo radio program lati ba wa dasi nkan to ti change olufẹ mo beru pe nkan won in to fi ma gbo bukata yen ose lo fe gba that is the word account number church oni ma fun o fun ope fun da mewa fun ore bi se pe fun oni titi ti o fi don the 7 niyan 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International Comfort Life Mission International First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade wa gbo o pe mi laipe pe mo fe ke fun mi la account yin wo ni to ri lo sey opo yin le gbo wa wu kapayada won a fun ni phone olohun o sey na ni no gbo le bo la se fe se o e ja dele agbara mo nbo
1: daji yen kuro yen o e ku se oluwa oluwa sagbara jo tun daji mo dupe lowo olohun o dupe padura yin o lo lasan lori wa daji ni afka ta se graduation wa ton mo dupe lowo olohun pe olohun se kun den mo dupe lowo olohun pe fisa omolade o ti bo si fisa uk o ti bo si o de ni lo ni on di toju mo dupe adura yin lori mi mo dupe adura yin lori omolade omo mi mo dupe lori ile mi lori ebi mi daddy e se o mo dupe lowo mama na mo dupe o pe fisa omolade omo mi o ti bo si te ba de àwa dúpẹ́ máa sọ yòókù ó dàbò bàbá mi nínú ìwà olúwa dúró tí a ní pàdé ayọ.
0: ẹ sá mọ̀ gbáradì gbogbo tẹsítímọ́nì ẹ mọ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi lónìí kọ̀ǹgbẹ kọ̀ǹgbẹ ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ilé náà ìgbọ́dọ̀ sáláì mọ̀ gbọ́.
2: bàbá mi ẹ káàsán ẹ kúṣe olúwa olúwa túbọ̀ máa sàgbára dọ̀tún oyin àti mọ́mọ́ ẹ pè fún wa o e se gan ni mi no fe so ori to lo se fun mi ni o o se le pe ni last year dey te se land challenge ko pe awon oga mi oda dollar na bi fun mi fun $1,000 ni ni time ni ti mo sha fi lo get ile yen mo dey do yo mo yo da no wa mi $100 gele koda dollar gan mo fi se mo mo san as my tithe ti mo bi si mo envelope ori mo wa si le
0: gba Jesu ko se de bi iribo mi ki testimony ti e no le ma bo ta lo ni kongbe kongbe gbogbo eyan omo Olorun eyin wo le ni ida mewa o fe san ori ope iwo na ti e fi tiwo ka wo ti o tele account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International Fosbank. Being your ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Gbogbo eniyan ni mo fe ko san ori ope. Awon ti an ba wa ni da mewa ti won ni ore akanse. Iwo na wa se. E wa gbo ese bibeli ta ka. Only way Efesu Ephesians chapter 1 titi wo chapter 6 iwe Efesu 1 titi wo 6 done and dusted e wa kun leyin ten se birthday ateyin ten mark wedding anniversary e gbo wole ikun yin bayi ni Oluwa wi ore meta ko de bayin iyanu owo iyanu onje ati dandi komo bayin lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni wo ni kini number tin share testimony mi si elu number 08088 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is worth it
3: from Lagos this is
4: your Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
5: This is Jordan105.5.
6: Station with the voice for entrepreneurs.

0: je ni eko ofoju mumu han fawon alaisan ele ti won gba itoju ni ile iwosan oluko ni Lautech ele ti a mo si Lautech Teaching Hospital to wa ni Ogbomoso iyen ni ipinle Oyo bi iyanse lodi tawon dokita ile iwosan na ele ti won gun le bayi ti won ni o ti wo ojo merin egbe awon dokita ile iwosan na so pe awon ko ti gbo ohunkohun lati odo ijoba ipinle Oyo lati ojo eti ojo keji din logbon osu kejo ti won ti ngun le iyanse lodi na ose mejo kan na ni won ni awon dokita na ti nse ikilo ele ti won ni awon rawo ebe si ijoba ipinle Oyo labe idari gomina Seyi Makinde lati tete mojuto gbogbo nkan ele ti awon bere fun ki won ma ba gun le iyanse lodi won ni awon dokita na ni won bere fun pe ki ijoba mojuto igbe aye gbadun awon o ki won si gba awon dokita ki won gba awon dokita kun awon osise ele to wa nile iwosan na lojuna ati mu adiku ba ise ele ti o wo awon lorun ni ojo keta din logbon osu kefa ni awon dokita na ti koko se awon iwadi ati oro ele ti won ge loni kini win ele ti won ti nsoro lori pe awon iyanse lodi o ti won si gbianju lati gun le ele ti won se fun ijoba atawon alenu loro leka eto ilera ni gbedeke ose mejo lati dahun sawon ibere ele ti awon bere lowo won are egbe awon dokita na ni Lautech dokita Adedapo Mustafa onigba to n ba awon akoroyin soro lojo aiku ibe na lo ti so pe awon dokita na pinu lati gun le iyanse lodi na lẹyin ti gbedeke ose mejo ele ti won fun won pe lai gbo ohunkohun lati odo ijoba Mustafa salaye pe awon ko ti gbo ohunkohun lati odo ijoba lati igba ti awon ti gun le iyanse lodi na oro po nu weroyin ohun o sugbon won ni eko foju mumu han fawon alaisan ele ti won gba itoju ni ile iwosan oluko ni Lautech ele to wa ni ilu osogbo ni ipinle Oyo latadi iyanse lodi ele ti awon dokita ti won iyanse lodi o wa nu weroyin laaro toni e lo gba change re e ba ni ekun rere egbe Odua People Congress iyen OPC won ti kesi ijoba apapo ipe kan tete wa nkan se si lati yanju eto abo ele to mehe iyen lo ile de Nigeria OPC so pe awon tun ti se tan o lati se atileyin fun ijoba apapo lati koju isoro eto abo na oro yi lo jeyo lojo abameta nibi ti awon omo egbe na ele ti won ran ise idasile egbe ohun iyen lodun meji le odun meji le logbon iseyin are egbe na ele ti won ni won sese bura wole fun e ti won seyan nibi eto na ele to wa ni ilu Eko iyen Wasiu Afolabi ohun na lo nse ni alaye Afolabi ke si are Bola Ahmed Tinubu atawon ijoba ipinle mi ipe ki won ri eto abo gege bi ohun ti ko ye ki won fi owo yepere mu nigba to menu ba abala ele to je kerinla ninu oju ewe keji iwe ofin orilede Nigeria oni oju se ijoba ni lati da abobo emi ati dukia gbogbo omo Nigeria won ko si gbodo kunu ninu ohun ti won ba fe se fun awon olugbe orilede yi egbe OPC won tun so si waju si pe awon yo satileyin fun are Bola Ahmed Tinubu
1: w.jordan105fm

0: si pe awon yo satileyin fun are Bola Ahmed Tinubu
1: w.jordan105ff
0: Ileje olopa okunfa iku awon meji kan ni ile iworan ele ti a mo If you want make a ginger give me key Zaimas Cinemas ele to wa lagbegbe Lekki Yen ni ipinle Eko agbenuso ile ise olopa ipinle Eko na ni yen Ade si Abimbola ohun ni won fi idi re mule fawon akoroyin lojo abameta to koja yi okunrin kan ti won lo ti fa ifakufa sara ohun na ni won lo gun eso abo ile iworan na titi to fi jade layo to si tun se eso abo miran lese iyen lale ojo eti ile to koja ohun na ni won se ni alaye gege bi iroyin to wa te iwe iroyin punch lowo bayi won ni okunrin na lo lo si ile cinema ohun ohun ti won se ni alaye ni pe ohun pelu nkan ija oloro bi ada ati obe eleyi ti olohun fe fi ohun fe fi wole o bi awon ejo abo se ri okunrin na ni won ti so fun wi pe ko le wole pelu awon ohun ija oloro eleyi to ko dani yi

abala agbeyewo na lawa e lanfani lati ma pe wa wole gege bi a se man se ni gbogbo gba yin bi teyin no ti benu kun awon iroyin ele ti ati ka lataro 0906000335209063352 ona loju opo te fi ba wa dasi tabi 0705169792 ona le fi ba wa dasi laaro yi ah komedola bo lo se ri nbe se n gbo wa kitikiti bayi te ba tin gbo wa ejamo

0: Hello.
1: Hello, my car.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Come. Let me go.
0: I think go away, sir.
1: Dani
0: ya ga ti mo ri fe pada na lo je kin pe esun sir emi gan agbugbe na lan sare so o
1: e ko ito mo ki awon engineer na o ku se
0: esun sir
1: raja je ki to lo lo ni security alaka ko so ni kini are si ya security awan ri are ori pe gbogbo bi owo awon agbofilo se n to awon oda to yato si ti tele to pe won mu won ton lo dari ji won ni o wa n ri ki ti mo de ki awon olopa mo ki awon gbogbo awon eleto abo patapata toruko jesu mo ni so emi won ni
0: amen
1: o ba doju ko won gbogbo won patapata lo orun ma pa won run o ton da ala ti adura mu orun ma pa won run
0: amen Yes, sir. Yes, sir. Come do la lati kotun. Esun be se ta wa lolobo na ekan. No je ga na o pe 09063352. Eh je yin na gbo wa ba. Hello, e karo.
1: Hello.
0: E karo, sir.
1: E jiro.
0: Yes, sir.
1: Ama gojumo.
0: Gojumo re, sir.
1: Ni ba je fo fe ni ko ka wa.
0: Ami o.
1: Atelele ko lo soro.
0: E ka bo, sir.
1: Mo ki oro komedi oyi to ba je pe bi baba to wa mesin ni bo se mura si o bo se tru awon NAP ita se pe be ni Buhari ti to lo du mejo ta wish odun mejo se pe be lo mura si ni a eto asabo e ko ba ma di asiko yi le ti o ba ti parun and then EPG ara bi ni mo ti awon ba wa ata oba le bale to wo ara bi bo se ba ilu baba won je won tin ba bi je poju ewo to sele ni kola ewo to sele ni kola ni bi ojo merin seyin to to pa eyan merin se ba o se mo to ma pa ni won pa en dodo olohun to wa pa

0: MC Rawo yin na re o akewe je pedipedi mayegun nu awon soro soro totoloro one agbalagba omode tin pebe babe re oko bo se nlo le toto ni ojo aje Monday adupe folorun oba to da wa si to pa wa mose tori pe bi o si oleyin ta lo luran lowo mi o te le ro pe nwa so se to gan lo ni tele oba taye juba oba torun juba o ke le mo bi mo se ni fe yin to mo ro pe ah pelu bo se re mi to yi a dori eto nigba ta ti yanse ohun ni ise ta ti mu ni okunkodun ta ni ohun ta fe mo se nu a gbudo ni awa wi kankan tori ohun ta fe ni ohun to Olorun ba mi ni ka mo se ni ipe to pe mi ni ipe ko lo ma so lori ategun kaye o gbo o le ma dabi ogun awo osogun si o be na la si leni kankan ipe le ti mo wa loni mo gbe tesiwaju to bo pe boya e ma le mi tori mi
1: www.jordan
0: ise to ni kaloku wa ba nse e ja gbajumo ma ranjumo temi tori mi o ranjumo ti e mi si robi se nikankan e ma robi ro mi e ma gbianju pe boya ti n ba lo te ba gbe mi mi le raye gbe abi laye o to gbo eyin ototo loro emi ti mo sin tiraka ni emi na ni titi ti n ti mo kankan ile wa n binu si a nija ayin mo yin ri kilo wa de e wa n dabo mi papapa kilo de ogun laye ni ki mo n so ye mo moro so egbe je oje jawo lapon ti o yoke da mi lakana e gbajumo ogo aye teyin na gbe waye ogo ti yin gan ko ti to yin telomi le ranjumo e fe gbe subu aye yi gan Olorun sanu awo bi ta lo loni a rin jina pupo e oni gangan ti yojo aje na ni mo so wi pe baba wa Olasende ti gbogbo aye n pe ni pa James Ajirebi o ye kun wa sori eto wa loni ka foro jomi to oro pelu baba nipa itesiwaju irinajo won ni dise ti won yan layo awon iriri won kajo foro jomi to roro sugbon ngba ti atijo fix e baba wa o pe ah oni gangan ti o je ojo kokan le ni ogbon ohun la ma n se ojo kejo ti Alhaji Hasan Taiwo Ogogo ah ni laro lawon wa o eja fi sojo segun ba se fun ni pe oda ola pa James Ajirebi o wa lori eto yi Olorun ni pa enikankan wa o awon na ti won lo fi emi ife ti won lo fi han si awon ebi ati ojulumo Taiwo Hasan Ogogo ni laro ti won se ojo kejo won loni ni laro gbogbo awon osere awon lenu loro gbajugbaja ti won lo sibe lagbara Olorun gbogbo won ayo ti won fi le won si na ni won ba lagbare Ledumare 105 FM ba lo e le rawon to da ju mi lo sugbon ipe re ni to dabi irawo e le ri aba eje ndodo yan ara le bi ta n lo losan yi ohun ti mo fe ka jo peke lu te banda si lori eto bo se n lo gege be se mo pe bo se n lo ni mo ni ja yin sawon iroyin die ba won pe oni na ni 8 days Fidel's prayer ti won se fun Taiwo Hasan Ogogo omo ku lodo o ya ki awon iko Jordan FM no wa nbe sibon fun awon bi mi ati pe bi ara tawa na se le 41 days oje o se 41 days na ni mo wa gbe won yan seyin 41 days a lo o ye ka lo tori ogogo na won kere ninu awon ti won gbe ogo ere ori itage laruge won kere forty one days ni gbogbo o ti fẹ loju daada ati awọn osere.

0: owe wa losan toni ti o baba ni eni to eni koko takara ko to taire eni koko takara ko to taire 090-6000-3352 090-6000-3352 eni koko takara ko to taire on lo we wa toni te ba si ti pe wa e ba yin radio yin lo le
1: hello
0: sir
1: e ba ka san
0: e ka san sir
1: pita le mo lo ti na ta gege
0: e ka bo baba
1: e la mi ko wi ya
0: won ni eni koko takara ko to taire
1: o mo ru ro ti oni ke gbe le pa
0: o mo ru ro ti oni ke gbe le pa
1: ke gbe to lo pa be
0: Oya, e ma ba wa bo. To ba ri be. Ba ri ba kan na. Mi o fe maratu, mi o mo igbo. Hello, e ka son.
1: E da ta ka ko to tere. E o lo mo ru ro to ni ke nbe le pa ni.
0: O mo ru ro to ni ke nbe le ta to le pa ni. Oda. E ma ba wa bo. 090-6000-3352 Mommy ope ni won pe e ba n ko ko won le. Ehn. Hello, Eka son.
1: Thank you, Rao.
0: Present, Ima.
1: I'm going to go to the house. En to koko papa ko to taire. O ma wo to ni ke nbe le pa.
0: Oda, e ma ba wa bo. E se mo mi ase oyi.